ụbọchị niile bụ nke onye ori, mana ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Ofu ụbọchị adịghị pụọ. Onye nwa ka anyị bịara ikwu taa, akwụkwọ nsọ kwutechara ya ọfụma, ọ divine mandate. Ewepụtago ụbọchị ahụ, onye batara ọtụtụ ji wee nọ na ngata, ọtụtụ nọkwụzi n'ili. Ogbu eze ọgwụ na-ezu n'ori abụrụgo ogbu ata, a stolen crown is a mere cap. You can run but you cannot hide. Enwere ife zoro ezo n'okpuru anyanwụ a. Ọkụkọ ọbụla agwọta n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. Na dibịa onye oke ọnụ adadụ ekperimọdụ ọ bụrụ tata, okwu dị m n'ọnụ, aga m ekwu okwu. Ihe ọrịa ada bụ uru, iwere ya zụọ ụmụ abụmọnụ. Ọkụ ịhụrụ ahịa ha ghọrọ gị, ekwekwana ka ọnwa ụmụ gị. Ihe ọbụla eweta n'aghụghọ, asị ma ọ bụ n'ori, ada eweta ngọzi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ahụ ahụ, ejiri esi nri. Ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwana ya ngafu. Ihe ahụta n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ị ga-eji wee takwuru eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị? Maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọbọgwụ ọwụna nyụrụ mkpume ya anyụpụ ya na akpana. Akụ ọwụna fechaa ka ya dara awụ. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa agwa. Ọ bụrụzi mmụ ya agwa gị, ọkwa n'anya gị ka ọ ya nọ mee.

onye isi ndị ọrụ na ngalaba agha n'obodo Waidi Shaibu egosipụtala obisi ike na ndị agha ga-anapụta ụmụaka ụmụ akwụkwọ 39 nakwa ndị nkuzi ha 7 atọrọ n'ụlọ akwụkwọ dị na Oyo State. O kwuru na ndị agha na-agbasi mbọ ike ịchọta ha. N'okwu ya na ndị isi mgbasa ozi na Port Harcourt n'emume mmerube ememe ụbọchị ndị agha nke afọ 2026, Shaibu kwuru na a na-agbasi mbọ ike ịnapụtacha ndị ahụ atọrọ. Shaibu kwukwara na ọrụ nnapụta ahụ mejupụtara mgbatị ọrụ ndị agha a na-arụpụta na mpaghara isii mejupụtara obodo iji buso agha megide ndị omekome. Na nkwupụta mmejupụta ha na mpaghara ọwụwa anyanwụ n'ugwu, Shaibu kwuru na ndị agha n'okpuru ọrụ nke akpọrọ Operation Hardened Kai emejupụtala ọgbụrụgbụ omume nke gụnyere ogbugbu ha gburu onye nwere ọkwa n'otu ndị omekome site na mmekọrịta ha na ndị nchekwa obodo United States of America. Ọ gakwara n'ihu kpughee na gọọmenti etiti akwadola ebe ọnọdụ ndị agha n'ime obodo Amasiri Eda dị na Ebonyi steeti iji kwalite mwere ndị agha n'ọrụ nakwa ọzụzụ ha. Gọọmenti etiti akatọọla ogbugbu ndị Naịjirịa n'obodo South Africa wee dọọ aka na ntị na ha nwere ike ịzọpụ njem omume mba ofesi ma ọ bụrụ na mwakpo na mbuso agha a na-eme ndị obodo Naịjirịa gaa n'ihu. N'okwu ebipụtara, onye minista na-ahụ maka omume mba ofesi kwuru na aha ndị ahụ e gburu bụ Charles Iroegbu na Musa Joe, bụ onye ama ama dịka Big Joe, bụ onye e ji egbe gbagbuo n'ihu ụlọ ahịa ya dị na Witbank. Ọ gbakwunyere na e gburu ụmụ nwoke abụọ ahụ n'otu ụbọchị. Ogbugbu ahụ na nke ikpeazụ a bịara dịka ndị obodo South Africa na-achụ ndị Naịjirịa ọsọ n'obodo ha, dịka gọọmenti etiti na-ebo ụfọdụ ndị nchekwa n'obodo South Africa ebubo isonye na ya bụ omume wee na-emekwa ogbugbu oku ka ndị ahụ ya bụ ihe mberede dakwasịrị nata ikpe nkwụmọtọ. ABNFA rụtụkwara aka na a gụnyekwara ndị nchekwa ahụ n'ogbugbu egburu onye Naịjirịa ọzọ, Nnaemeka Andrew, bụ onye a na-ekpebibeghị ikpe ya ruo ugbu a. N'igosipụta nchekasị obi banyere ọnọdụ ọjọọ ahụ, ministri ahụ gbakwunyere wee gbaa ume nye ndị isi obodo South Africa ka ha nyochaa ogbugbu mmadụ abụọ ahụ nakwa ikpe ndị ọzọ gụnyere ndị obodo Naịjirịa, wee kwuo na a ga-enyerịrị ndị kpara ya bụ arụ ntaramahụhụ ruru ha. Ndị agha n'okpuru ọrụ Operation Hardened Kai amakwala ọkwa ọzọkwa banyere nnukwute mmejupụta ọzọ na mbọ ha na-agba n'ịnapụta ndị atọrọ, dịka ndị agha ahụ napụtara mmadụ isii ọzọ atọrọ na Borno steeti. Onye na-arụtụ ọrụ nwa obere oge dịka onye isi mgbasa ozi ndị agha, Mohammed Goni, bipụtara okwu nke kọwara na emejupụtara ọrụ mgbapụta ahụ site n'ozi amamihe a natara wee buso agha site n'ikuku nakwa n'ala. Goni kwuru na ndị ahụ atọrọ bụ ndị anapụtara gụnyere ndị okenye anọ na ụmụaka abụọ bụ ndị anapụtara na Talakawa dị na Chibok local government. Ọ kọwara na ndị ahụ so na ndị atọrọ n'ọnwa Mee site n'ime obodo Musa dị na mpaghara Askira Uba local government. Ebe a ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe ị ga-alụghachi.

Abrone kaneso nyiranya matsokona bono la rumba sozio ban radio 94.5 FM enugu ka akokon ke hia si na beragi ni hia guregu onyisi ndi guregu obodo Portugal Cristiano Ronaldo ekuola na asompi maka ikombo wa nke afọ 2026 gabu ngi bazu oge sonye noro akumbole ya wa madia ndi afọ 41 mara yabu okwa na Sunday noge emume mbaso ozi na nkwedote izunzute obodo Portugal oge zute obodo Spain na guregu ogo otu eguregu 16 Ronaldo mere yabu nkuputa dika mwanne ya nwanyi Katia kuputachara na nsonso a na nwamadi ahụ ga-awụsa ọwa egwuregwu obodo mgbe asọmpi kombo ụwa ga-abịa na njedebe n'ido mba ụwa anya nwamadi ahụ natarala nturugo Ballon d'Or ugboro ise kwuru na ọ gaghị esonyezi n'egwuregwu asọmpi kombo ụwa n'afọ 2030 nakwazi n'afọ ndị ga-esote ya N'ihe ntụrụndụ nke nwabike kpọrọ entertainment onye na-emejupụta akparamagwa n'ejije Nollywood nọrọla n'ọgbọ n'ọtụtụ afọ Bob Manuel Udoku akọwaala ihe o chere kpatara ụmụ nwoke na-emejupụta akparamagwa n'ejije Nollywood ji enwe ụkọ ego karịa ụmụ nwaanyị ha N'okwu ya n'emume ajụjụ e mere ya na nsonso a Udoku mere arụmụka na ejije ụmụ nwoke na-ebukarị ibu na ndị ejiji ụmụ nwoke na-ebukarị ibu ego bụ nke mere o ji esiri ha ike ichekwa ego n'agbanyeghị mmejupụta ha niile n'ejije Nollywood. Ọ gakwara n'ihu gosipụta mgbarụ ihu banyere ọnụ mmiri okwu ọtụtụ ndị obodo gbasara arịrịọ ego ezinụlọ John Okafor rịọrọ mgbe ọ nọ n'ute ọrịa tupu ọnwụ ya. Udoku chetara na dịka a nọ na-agba mbọ ka a tụọ ego maka ọgwụgwọ ọrịa Okafor, ọtụtụ ndị mmadụ n'igwe soshal midia malitere ịjụ ese ihe nwaamadị ahụ ji ego ọ gbatara mgbe ọ dị ndụ mee. O kwuru na ụdị okwu ahụ na-egosipụta enwechaghị amamihe ụdị ihe isi ike nke ndị ejije Nollywood na-agabiga. Ebe ka gị weta akụkọ nke ihe na njedebe mana tupu anya na-apịachi gerekwa n'isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Waidi Shaibu ekwuola gbasara mmejupụta ndị agha. Gọọmenti etiti akatọọla ogbugbu ndị Naijiria n'obodo South Africa. Ndị agha Hardin Kai anapụtala ndị a tọrọ. Igbo ndị ọma matakwa na ụwa dị ka ahịa onye zụcha ọla. Maka akụkọ ka o si eme nakwa aka ebe biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916-4577-098 maọbụ ịbanye igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com. Ọ bụ Nwada Ifeoma Nwabufo na Nwada Blessing Onachukwu mepụtara akụkọ nke ehihie a. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba. Daalụkwanụ.

0: game hand investigation haj ekuchi haj ibia
1: gene ki and so na iwu kwado ri
0: ya iwu kwado iwu session 4 the police art nyere ndi uwo ji jigere si ha na all have to investigate crime uwo haru pan no bodo oso ki buru onya mi oso ki buru onye military or we buru onye onye air force nka obu na ebukwa obu no ndi dali iwu ndi uwo ji motikere igbo ge sike bia zara onu ge so buru offense ko obu so o di mute and don't worry yekuru ugbu a mezo ni ya nafese na yekwu ndami ndami odumka odumka ka ndami no na side nka anyi mpara mpara wa anyi ka kebuguru kebugo ka nga kpo ya na tana ebuguru ebuguru iri nri weruzu weruzu gbo ha aka ze ebuguru iri nri aka maazi yebu oro ami ko so wori ya na aro I'm going to go to the house. Be mado individual houses if we nyoku nyoku bona mi we na chedia chedia bia eh mana school abona mi na chesku mana ko bodo swere bodo so oba bodo ya mana ka se basu na ko bodo swere bodo swere ko mana bodo su gara bodo su ko bodo ka ka wi su we ko
1: if we
0: so odi ngute na tana ndi uwo ji ga anozi obusi ndami bi ga bi hapo zero oru ichekwa obodo oru habi chekwa obodo ndade andana apostles art oru ndani bu ichekwa obodo obu na mpa na mpa na na kwade igu obodo anyo Nigeria oru ha bu ko ka ha gara nyogo eh nya bu de meto aim enye me oru ha mi eh mana ifu ko na sana ya ha na eme na rezo oru na bu oru ha na emezi ha fet obodo anyo Nigeria ifu gi ya obuzire ndi okotome omekome bi ndi na achizi anyo Nigeria because it obuzire ndi asina bandits asina ndi ndi kenapa asina ndi Boko Haram abu bi ejizi obodo agwoto mana ndi kwesi bi echefa ina agu anya agu fa ma do zifa maka na hidi fugoro onu onye bu na onye amir hapuziri ino no ohia na yazi ac ya ac na abe onye oku ndi efi ori ndi efi o na mbede ori ndi abani ori kwene ori kwene soto ye ori ezigbo ezigbo ndi eri every day iti ajwa gwa gwa gwa gogo ogo na mbozo la no ohia ifugia so ora kwesi na aroro anyi dika ndamia ada harusi ya so mesirin ndi mbozo design the mezanye akaja e go die come on the public ever on the gabon kan doza na manya aka atemi na asize na jida ke ya ga emu ifugia afukala na ntami na ro na nyoga ngozi e umadrozi he di fugoro ono ngozi onye di fugoro ono odi ko onye Boko Haram na wisi da igbo na igbo onye Boko Haram na onye si fa doki zizi nye ezigbo uno nya ac nenye ya nri na ebutere ya ego isi abaje wog manje zo gazo o twaza ndo ofu kana na go na egbu gene jeziri yog mko odi juga afon ifugia eh o de kayere me na aja tata data de minitants mba ifu minitants ah ndani minitants ah hedi habu go big man biro nias amang ga muzi og minitants ifugia so nyo bu na yapuzia yapu og man ko se na aro me ya ko butulo kana ya abutulo kana ya Mesi ye padia. Eh so kam ma kan akwanda ka na inuru ndi anu na de enugu a. Nufu anyi ga abur hobro Oyo State. Atwara anyi ndi afrifu na ndi me kidnapping. Aman na ha no ohia anu ogo.
2: Amjo kan anyi ihe anyi gofta leba na ma bulibu. Maka ma so, nko na akwụkwọ nke me no Osun State kan anyi no name ye.
0: Anya kan ye.
2: E ga fu anwe kan anyi gofta si na nwo Colombia. Da nwo bele nwa da riri ni to. Onya mi na chaka na nwa ni na dna mma ona agbonya mi na ochoho ko no nwa ni
0: abro so
2: keju
0: ifugunya and din onya wa
2: nya bana iye ndi njaga ya na ikuya no abu onwe he iku na bidete na obu no nya mi me oje na gbe me court martial ai ma na bia na mi ngwe na kwa military police o ihe na kedi ihe onya mi ki me akpori ajebe na court na bro military court kacha no nyami mehe ihe dali kinu dali wunuku abuno military court de konye chori tinya kene kwat government ihe ndozo no o kedite o nawe pulo nyami ngule keje ya ekpuga kwa ngi kpuga nyami

0: akpe ha ikpe no ni ikpe nya antarama ho kwese fa maka na ha adala iwu
1: ya inga gwa ndi obia bu biko gi no nya amine meko ife bambo mara afa ya bambo mara afa ya unya unya obodo ne o mara ebe osi we bia so mo ki mara mara afa ya mara ebe osi we bia mara ki so ko mo ife ji na ka az yi geji weru we go onya mi ana go onya mi wa na obu na aka na obu onya mi biara ka mo skura obu no onya nka ngwe tumara afa ya o mara ebe hasi we bia ka se mara ebe hasi we bia onye sku
0: ha ma nebe ha si ma nebe ha no we mu no we chikota na ozuzu
1: odo odo mbaka na ma ma basi ma odo enough ni ba im bo swe bia e ni ma im ma fan dia so bu ni ma fan am fan dia ma njem court direct before je court under human right ti ga ma do na fo yin ga ba kwana court so aba mbo raise the complaint petition to onye shin damin na ebe ah obu na ma ro fan dia mere fa ha da foto onye sami nda ebe ah swe bia tian de yemen de yemen de yemen na jo kay me ke meru ka ka patan dia meri fa
2: de makan na na
1: so de mba o de mba ni ma afa ni ma afa ni ma ba se ba se we bia so da akwo to onyi ge da akwo to to onyi si onyi si fa complain no ne kwa ye ha meri ge o bu ni man afa ndi meri fa I mo right I ka consult ye lawyer ba akwo nda human rights
2: am jo ga gripta
1: ba na de mi na o nda me ha ha court na na high court nko bu na kwa da bia face wo yebo human and healing treatment hamero hamero nye onye onye onye student
2: e dimo kan ayi na ba tonya
3: hello
0: ogbenye anu eh
3: nemo
0: mani ban radio ogbenye anu broka broka onu ayama broka na radio moto akalia
3: akwa o di go ma
2: gabana ni
0: moto kanemi ogbenye anu gbanye radio gi o ka na eme mkpotu onwa ayoma
3: ngwa nwa ndi da mgba

0: Uh-huh. Ọ bụ ya nọ, ị ga-anọpụga pụọ n'ebe redio gị dị ka ịgbọghachi azụ n'ihi oge ka anyị nwoke nabata ndị ọzọ. Uhuruchioma.
1: Crown Prince, onye ọbịa, ekene m. Naịjirịa enwe ozi ndị amị. Naịjirịa enwe ozi ndị amị. Mgbe anyị nwe ndị amị,
0: redio anyị na-eko maọbụ. Gịnị ka fanwe?
1: Naịjirịa enwe ozi ndị amị. Naụwa mmadụ ba mba, ọ bụrụ onye amị, oji kpọrọ onye amị, onye amị sukwuru ebi ebe ahụ.
2: Kanjigo dịghị ka ị na-aga n'ihu wee na-achịkị maka n'oge adịrọ. Ọ bụrụ na gị nwa nkịta je kpọtara mmadụ onye amị ko maka ka o wee gaa gị ọsịsọ iso na-akwado ka ndị amị na-eme mpụ ka ị na-akwado ka ndị amị bụ na-eme ọfụma.
1: Onye akịta na-akwado ka ndị amị na-eme mpụ maka ọ bụghị ọrụ ndị amị. Obodo ahazi ahazi bụ itufu ife onye ahụ ha na-enwe ihe ike mee na-eje agha. Amị fụ agha nke na ịma Naịjirịa siri ike. Naịjirịa nwere ike iwu ihe ọbụla ihe ọbụla. Ọbụna ndị amị gachite ụmụ ugbo ha dụrụ ha enwe mgbe naji eji echi ebe a die ọgwụ na-eko m ọgwụ elebe na ọgwụ nọta tupu ifu onye amị respekt onye emere ndị omekome ji tụ a eyi nwoke ndị amị maka ndị amị eyi ya kwe nihe ahụ na-eme ihe sọrọ so ọbụna achikụta ụmụ na ọ ga-adị mma enwe ụdị mara enwe na amị anyị nwere ndị shika anyị nwere ndị mmanya anyị nwere ndị nwe experiensị a mana ihe mpụ na-awa juru ebe niile mere ndị amị anyị ji ana-acha azụ. Ọ bụrụ na Naịjirịa nwere ndị amị ka ihe kpere na ndị amị ga-eji echi ụlọ mmadụ gịnị gbasara ụlọ mmadụ na ndị amị gịnị gbasara iche mmadụ na ndị amị tupu onye amị apụta iro ma na-enwe n'obodo na anụ ọgụ. Aha m bụ Sunday Ajayi Sima Agba na-akpọ.
2: Sunday, ọ oge anyị kwute maka onye amị iche na oge onye na minista Abuja ji wee chụpụ ya o wee lụta ihe anyị kwuru maka ndị amị.
0: Ichiago no ogbenye anụ
3: na-eye ndị amị Naịjirịa ndị nọchibere wa dị idol o nwere ifu a na-arụ nụ ifu a ga-arụzi bụ onye afọ ji n'ebe oje kpọta ofu onye n'imewe ọtaje chiri ụnọ a ka o siri nke ka ọ tibe onye a ife lawe jab. And ndị na-achụ ada enyewe ọrụwa ga-alụ ndị nọ n'ebe mgbago ugwu wedị ete maka akawa ju eju dia fighting na-amanye ndị Boko Haram ma ọsụkwa ma ọsịra na-amanyekwa ndị ISIS ma ọsụkwa ma ọsịra mana ndị a nọtụ n'ebe dia idol onye amị ichi nọ na nkịtị na onye ikpoji isisi nọ na nkịtị ọtụwa postu n'itobi. Post me to Delta, post me to Anambra State, post me to the Southeast, because he has no job there than to take bribe. And I need time, I say. And I know Afrika kai de sinye. Oh, my, you kwabu. Kakai nema Afrika kai de sinye. You tell us ndi onga wano, ne kwifu mounu ne, ne diko, opu mounu ene be, remove them here. Because we don't need them. Why did they maybe state police, state in Kenya, state in Kosovo? Of India, who can I imagine you my here? India, Yoshi. No, it's not fair. The people say I'm in Kenya. I don't know she knew.
0: No. Mana oke iwu ọgba mmegharị ka dozie akụ ga-esi si na bama ụmụrụ ọlụ nke ọ bụ na azọpụtasibelụ ndị ntọ tọkọlụsị kacha ụmụazị nke anọgoro ọbana 54 ofuo otu ọnwa na ọma
4: n'ime
0: ọfịa ka ezi ka ndị amị asịrị onwe ya enwe ihe ha na-alụ mana ndị mmadụ ka nọsị n'aka ndị ntọ
4: ndị
0: nọfere
4: oke
0: ka ihe ha ga-ejizi ịba n'ime ọfịa ndị a niile je zọpụtasị ndị atọ ma ọ bụ na fafere efefalụ
4: n'ejezi
0: na-awakpo ndị mmadụ na befa
4: ejizifa eme ọsọ dịka ha nara abụzi abụzi ejenti agbata ụgwọ enye ha shia amaghị eziokwu ma ndị isi ndị amị a meta jenaras ya niile ha erifugoro ọnụ ka njikwa ori ya ha machịkwa ihe bụ ije ọgụ ya mazi bụ ịrụ kọntrakt ifu ndị ukwu a ife na ha na adu ku uzo ha na adu zuru obodo ndami adu zuru obodo uzo agari mi ifu go o tele mi ne
2: and na nkata na kwana efia na anyanze akuna ndami ni ne Nigeria na had njo o nwere nduba ajo mad ni me ha dikita se nwe ndin no ni me bu ndin no na mi na Nigeria na gwan boko haram ni he na eme na na ya ma nsi na mu ni ne na bu ni me mpo no nda ajo mad na mi bi ne mi bi ndami ka e mari ha ga eme nya bu ke di ha ga eme dika na obu na ihe nwe ki me obu na ndi police nda ndi maka na gi na ya no ndi ni le takwa no ge ndami na chi ha chira ke police dizi ha na ndi police police ha an wore zo ha na kita na ndu na chikita bundu afa agbada ndu police o chetizas kede tagesi me kan police mi kifu na onya mi mempo na jiderie kan ndu nda mi ndu police na dna ma we maka kan ni ihu ni chikuru budo fuma
4: e ma na odi odi ngute na na nda mi na ndu police ada ada on adveri on ada kai easy
2: ada kwani ndu police
4: ada kwani ndu police sana fana kan ndu police mo mba ho bidenu bog eh anu fodo ebo nya mi abia za ajuju haju ebia ifu ya anu and then do wo jama mu weekend we kere so ke je na baraka le ndami no me ma rest ifu ya so okusiri ka onya onyishala boda na aga onyishi head of executives president okusiri igbo igbo ha ye meeting ifu ka mo gezi oku imana ninugwa o na mba mba mba ndo ozo akwagi modo ne ndi ami gbugoro individuals ndi ami gbugoro ane nwuro investigation ane nwuro record keke sibwe mia ibe weru bu dai akwa maka na mufodo ha mechi yakwusi din neme ya ase ha bia za na ka ndi woji oburu nsogbu mana owo mgbe ifu ole kesi isibwe ku ase no nya mechi nye police ife onye police ti nya mi ife I ga no sibu ndami abia ogo onya fu na division ma DPO ma ya ni it kunya yifo zugbo ba hu no maybe chief kit weku o na eme ana hana ni nwere ni enwere issue butun ndami and the police oburo oga na mgba dika ni wozi yugo na achi obodo e kwesiri ka ndi sifa ka na enwe meeting oburo quarterly once in 3 months ka na o ha kwado na aka in the order
2: ka na enwe meko
4: meko ad important o gi nyara ka reduce obagara na ndi butun ndami and the woji onye da maru ebo ki ya kwesiri ebo ku ya oke ya ruru obudu no wono onye police para aro tutu ndami oga ha kpo onye isi ndu police ah sai ke fe na eme nya mari aga ga siwe ru hand ro case ah apa ya be ga resolve wo mana buru si nke hai na eji ike wuru ne emia eh and social media na aro na dukwa na dukwa e se foto ka ka ndami and police na pio gbo ana musa so bo de mgba ka government anyi governor sign ka tuka na one day set ye panel of inquiry ka ndi mmadu ndi nkiti ka ha report go di ye emigoro ha mpa ndi ami what important imana o nwere mbo ga abu obodo ne me election obodo ne ka bu chama ndi obodo ndi community eje bon ndi ami ka bia so me election
2: ka cha cheko ndi
4: because as no cheko ndi first on ndi ko ndi nkozo ikwa oku ebogere ndi ami
2: mane
4: ndi ga abu kwa onobodo kwa ata imemti ndi obodo ndi nko zo na atro ke imemti na je kpo ndami si ha mi no ke imemti na ana emia o enwe ya na eme na obodo asi ndami ha bia ga sa ya so ya bu zoro ndami so ekpo si deka na ndi etigiri ife na ndi meru ga ma ndi egbugore egbu se kwisi ka governor of a state ha se ti go sa is example ha na ndi onyise ndami state e panel of inquiry ka ndi mmadu ngwegede ba gbe kwusere fa ha buza mi yeku ha ka bia kwuo iwe na ewe ha oyi na godo fa mosu ndi ebuga amade ba amade ba ha no ha ka bugo di iwe ha ka no godo no ha ha buza na ha emere yeku ka afu yi na me no budu social media. kai osi ne ko ya nya nya nya nya mere o ne nyara aka ama nke bezo ka abule zoku maka oru nda naburo ibi bia asuru mmadu ti mmadu ife na dia ife ya mabu obo na obo meta anike ar ka obo onye emere ya wetikere I complain to onye ndami o to onye ndu woji o to onye bu lawyer ka ogbako nda human right against the right to life or against the inhuman treatment or against the other ye basara ikikere mmadu nwere na ebe mmadu no onye amulo amagiri fo geme se ka na se ndi ban biko ase ase anya ka anyi ba mbo maro o ke na oru do ra anyi e report ye obuna bra dro mma no bodo ko ke nyira ka na dozo bodo ko di mma darun
0: darun ne na iku ozo na tarage fo muno no ozi ai wetelu bua na gosi na Tony Elumelu na na ga
5: alitu
0: alitu dika onye soche ụlọ akụ UBA nke abụọ ozi na-abata n'efifia olitu okita na olitu ozigbo ọmanikwuo na onye nke ka mkpa bụ ka ọ bụrụ onye ọ ga-arafe ya bụ iji ozi n'aka ma ya bụ ọrụ ọfụma ka ụlọ ọrụ ọnwa wee na-agakwa
2: anaghịkwa ndị na-ele mmanụ dangote wepụga ego mmanụ
0: ha rubeke n'isi
2: dangote wepụga ego mmanụ 200 naira ka ewepụ na n'ego fuel ya bụ na ọ bụrụ na elegodo fuel 800 or 900 na ọ bụrụ njọ ịma ọma anyị ga-ahịa unu biko ndị igbo na ndị na-ele mmanụ unu meele ndị be anyị ebere anyị nakwado gọọmenti ka ha nke ha na-aba mba ka ewute ego mmanụ ka ha jiri aka ha fụ na emerie ya dị dechi ka ogene
0: igbo ga-adịrị n'ụdị alụ.